Dhamma jhamdhe ne de shen shen wa ta shang pa yang ta wa sa pe san chen re kwa ta shang son dhamma dhamma shang pa jhe Kibun du kha lo ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san chen jhamdhe de pe kya wa sha kya tu pa la cha sa lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa chen de la gong pa dung pa ne ma ne chi ten de na sho shi Tse